0: Kiska sinyana kom retsu akam orokhon ke morota tota ke matela ko re ke ditse ka bona ko bo sa feri sing pelo ke batla go bona gore din tsang ka daso yo ke batla go bona gore din tsang ka daso a o tsugile nkhonne yo yo holiday rompieno ke holiday eve of the holiday ya na tsantsa bela gore o iketlile go gae go o repile go monate ya ya no ke bulela ka kapa go line 2 Google gore go diragala mo tsa metshameko mo retsi wa ka le gore ke mo rata thata ke tse tshone mo ho wena ke re dumela
1: ha mo sa ke mo ntle le tsa tsikila mo sipologo le tsa tsikila mantaga le tsa tsikile le simolang a peke e go dukia ka the slender boy tapanga wa go ka tseditswe mera fonga 360 ratio mo go tsametsa meko a tla ke dire jana line 1 nkhonne a ke gorogile mo letsatsing la gompieno nna lo wena a sale re kgaogana mo letsatsing la botlhano letsatsi la Friday ke na le tshepo ya gone bogutlho ba peke o botele go sena sepe seo se go setisang tla ke bone gore ditaola tsaka di tla dintshwaretseng mo letsatsing la gompieno ai ke gasapola jaanong World Cup mo letsatsing la thatso United States ba thola setlhopha sa Paraguay ka nno tse nnego e le nngwe quarter le Swaziland ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha re be re lebelela ditlhopha tseo di ne di lwela go tsena mo Betway Premier Soccer League 2006-2007 e leng Makesi le Milford Makesi ba latetse setlhopha sa Cape Town City ko NFT Milford ke bona ba opatse leng mo Betway Premier Soccer League ka go tshameka maleka a nno setlhopha le Makesi mme fela setlhopha sa Milford banna le dintlha di le supa ba dula ko sethoeng sa loko Makesi ba nna le dintlha di le tlhano ka seemo se Milford ke bone ba ba tseneng mo legatong la Makesi go tla go lwa le ditlhopha tse di tshwanang le bo Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns ditlhopha di le 15 tse di tabong di tshameka mo Betway Premier Soccer League 2006-2007 mo letsatsing la mo pane World Cup Brazil le Morocco ditlhopha di tshamekile maleka a nno setlhopha Haiti ba tlholwa ke Scotland ka nno e le nosego lefela Australia ba tlhola Turkey ka nno tse pedi go lefela Germany ba tlhola Curacao ka nno tse tharo go e le nngwe Netherlands le Japan ditlhopha di tshamekile maleka a nno tse pedi setlhopha mo letsatsing la gompieno ditlhopha tse di tshamekileng mo mosong World Cup Ivory Coast ba tlhola Ecuador ka nno e le nosi go lefela motshameko o simolotse ka ura ya pongwe mo mosong ura ya pone mo mosong mo letsatsing la gompieno Sweden ba thotse setlhopha sa Tunisia ka nno tse tlhano go le nngwe ka ura ya borataro mo letsatsing la gompieno Spain ba na le Cape Verde Belgium ba na le Egypt ka ura ya boropongwe ga re dikonosetsa mo letsatsing la gompieno re dikonotsetsa ka metshameko ya letsatsi la kamoso ya World Cup South Arabia le Uruguay mpa ya bosigo ka ura ya lesome le bopedi ditlhopha tseo di tlabo di simolola go tshameka Iran pana le New Zealand ka ura ya boraro France pana le Senegal ka ura ya boropongwe tla ke tse dithapo tse ke poele ko line 1 ke re nkgonne ke na le wena mo letsatsing la gompieno mo nakong ya sa fediseng pelo re tla bone poa re netefaletsa moreetsi gore re ntse re le teng ka tsa metshameko mme ra fonga 360 ratio ko dukea ga the slender boy tapang wa ko gakeditswe mo go tsa metshameko ke go tsia mo diatleng tsa ga one mic mo nakong